Mbak Sri dan Mbak Hesti. Wis ngaturake dina saka Mas Adi kagem garwa tersayang nuwun ing menika Mbak Vita. Ayo. Mbak Deha, Mbak Deha. Ayo sing saka Madiun. Jumeneng Mbak Deha. Ayo, sepote to, coba kaya ngapa. Ya yo.